Ndikutswelere padhuze unonga atobate muti imi. Umwe muti chimbotora yokitsu yange chendawo kovima uyu. Mona kuti ngeipi.

0: Halima, Sara shambani yangu.
1: Ingano siripi kugarisika. Uye wechipeza mabankea. Unotamba?
0: Ndrukuda utambira maikuru kumbeyo. Ndrukuda kubika chikafu kwacho kuitira isusu. Asi baba sari pano huku zakona zirikuita pinge kudura.
1: Audiki ngei murio we shingia ngia nuziropa zihuku. Zaka chipa maningi uye zirinyori kuzona.
0: Shingia ngia nuziropa kurea kutiaona nuzifarira.
1: Anuzifarira shangwari. Ngeje kurke zirinyori. Asi viskaiti ngekunaka uye zvichipo tongo. Ndino kufundisa mabikirwe yazvo.
0: Zvakanaka Sara, ndichazviedza.
1: Nditembe shamwari yangu. Aona achaufarira.
0: Maikuru, nyamasi ndabika murio wezvingengia nozviropa zvehuku.
2: Alima.
0: Maikuru.
2: Chikafu ichi achiri kuita pinge kunaka. Makurukoto. Unodikana kundikoka kakawanda kuti ndiwe kosusurira pamuzi penyu pano.
0: Mwaita basa maikuru kuya kwenyu karumbwa kakanaka.
2: Itai hingana isusu. Iryai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kuita ndaramo, nurudo rwakawanda.
3: Kholera inhinda inobatwa makamaka ngekusenzesa mvura kana chikafu chinonga chino chikonye. Vaidzai zvakanaka mvura kana kusenzesa serfeza haiwa nemarota. Dzirira inhinda yekurutsa nokusorora kana kuti kholera. Mberi ma kubarwa muna MCS kona miri dzase 14 wara shindisho ne parenta idoshi ninotosh ndakuda kugumira kubuda muno asi ndichimuno zvozvino kwazvo ndati ndaite ndichikwamba nayo ndima Lady Zamare na Japraiza inini newe ingoma yamuhemo.

0: Ndiso sosro kwazo tanga techezwa Lome Limited nongoma zina malile kinzora shina 22 minutes inatuma kumele mseso na mbili.
1: My sabor,
2: e tanto amor.
3: Alima,
4: Sara chamari yangu.
3: Ingano siripe kugarisika, uye wechipeza mabankea, unotamba?
4: Ndirikuda kutambira maikuru kumbeyo, ndirikuda kubika chikafu kwacho kuitira isusu. Asi babazari pano, huku dzakona dziripita pinge kudura.
3: Audiki ngei murio wezhingia ngia nuziropa zvehuku. Zvakachipa maningi, uye zvirinyore kuzvona.
4: Zvingia ngia nuziropa, kureya kuti aona nozvifarira.
3: Anozvifarira shamwari, ngezvekurya zvirinyore. Asi visikaiti ngekunaka uye zvechipo tongo. Ndinokufundisa mabikirwe azvo.
4: Zvakanaka Sara, ndichazviedza.
3: Nditembe shamwari yangu, aona achaufarira.
4: Maikuru, nyamasi ndabika murio wezvingengi nozviropa zvehuku.
5: Alima.
4: Maikuru.
5: Chikafu ichi achiri kuita pinge kunaka. Makurukoto. Unodikana kundikoka kakawanda kuti ndiwe kosusurira pamuzi penyu pano.
4: Mwaita basa maikuru kuya kwenyu karumbwa kakanaka.
5: Itai hingana isusu. Idhikai chikafu chinonaka nozvibikwa zvirinyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kunaka.

0: anambuto inonera ngemabasa ezvotongo muprovinsia yemanyika. Anadoko azhinji anorwara nhenda yekusorora. Asi nhenda iyi ingavhikirwa.
1: Kana wainyara nguva iri yese ngemvura inomutombo unouraya zvimakonye. Sabau kana ngemarota musati mabika. Musati marya uye nokumasoro kekuseenzesa chimbudzi kana kuchinja mukoro womwana.

0: Mama, Sara shamwari yangu.
1: Ingano siripi kugarisika. Uyewe chipeza mabankea. Unotamba?
0: Ndrukuda utambira maikuru kumbeyo. Ndrukuda kubika chikafu kwacho kuitira isusu. Asi baba sari pano, huku zakona ziripita pinge kudura.
1: Aubiki ngei muria we shingia ngia nuziropa shihuku. Jaga chipa maningi uye, zirinyore kuzona.
0: Shingia ngia nuziropa, kurea kuti yaona nuzifarira.
1: Anuzifarira shangwari. Ngeje kurge zirinyore. Asi visikai tinge kunaka uye, zichipa otongo. Ndino kufundisa mabiki reasho.
0: Zvakanaka Sara, ndichazviedza.
1: Nditembe shamwari yangu, aona achaufarira.
0: Maikuru, nyamasi ndabika murio wezvingengiye nozviropa zvehuku.
2: Alima.
0: Maikuru.
2: Chikafu ichi, achiri kuita pinge kunaka. Makurukoto. Unodikana kundikoka kakawanda kuti ndiye kosusurira pamuzi penyu pano.
0: Mwaita basa maikuru kuya kwenyu karungwa kakanaka.
2: Itai hingana isusu. Idyai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kuita ndaramo. Nurudo.

0: ndimukomana mulungunaya iyazi na Mr. Bao na yona maka
1: abafana bazotuzenga
0: sweet setora jine 51 minutos chanoma kumashana mseswa na umwe kumasadatasi ya chirongwa mvenge mvenge.

0: shamwari yangu.
1: Ingano siripi kugarisika. Uye wechipeza mabankea. Unotamba?
0: Ah, ndurukuda utambira maikuru kumbeyo. Ndurukuda kubika chikafu kwacho kuitira isusu. Asi babasari pano huku zako nadziri kuitapi nge kudura.
1: Audiki ngei murio we shingia ngia nuziropa shihuku. Zvakachipa maningi uye zvirinyore kuzvona.
0: Zvingia ngia nuziropa kureya kuti aona nuzvifarira.
1: Anozvifarira shamwari. Ngezvekurya zvirinyore. Asi visikaiti ngekunaka uye zvechipo tongo. Ndinokufundisa mabikirwe azvo.
0: Zvakanaka Sara. Ndichazviedza.
1: Nditembe shamwari yangu. Aona achaufarira.
0: Maikuru, nyamasi ndabika murio wezvingia ngia nuziropa zvehuku.
2: Alima.
0: Maikuru.
2: Chikafu ichi, achiri kuita pinge kunaka. Makurukoto. Unodikana kundikoka kakawanda kuti ndiwe kosusurira pamuzi penyu pano.
0: Mwaita basa maikuru kuya kwenyu karumbwa kakanaka.
2: Itai hingana isusu, ivyai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore, uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kuita ndaramo, nurudo rwakawanda.
3: Totoro mura Windman nengoma ndiwe, unonditendere.

0: Chakani mpurke ni tazo kuimba ka zema spondopo na Lydia wachiti korondai mumbu undio kamu watitora dakaraduzi kamari no panguva iyo masoko ugumisira masoko kamu trikuvia teinanga kuti anazovira ngerwa kuvira maputu ngo ndimi iyo chiputu kesi pamwe no masoko wa itisu takushitofungisavo yendo ino ndime tirikumopa kuno jatukua na kamari shakarele gumi na imu ni makumatatu mseswa heo masoko gumisira kuvira maputu ngo ndimi yoche putu kesi heo
1: kono iti boshkuta
2: Rádio Moçambique hoje sempre projetando Moçambique.